0: Pulse of Josie.
1: Again, they take the pulse of Josie. Mabedi eo eleng the heartbeat of the nation. Elemetso tse di tsingwe le shumele metso itsiletseng pele hora ya borobedi. Mo president wa mokhatlo wa MK Party, Jacob Gedletlekisa wa Hazuma o kgethile mora wa hae Duduzani Zuma hore ebe motlatsi wa pele wa mo president wa mokhatlo. Phetho ena e kgolo mamedi ke karolo ya diphetho tsa boetapele tseo mokgatlo o reng di reretswe o matlafatsa mokgatlo pele o dikgetho tsena tsa dimmasepala. Jwale le ha o le jwalo, qeto ena e tshositse kapa ya hlaya tsosa ngangisano e matla ka hare ho naha ena Afrika Borwa, moo ba bang ba reng tokelo ya mokgatlo ba re ke tokelo ya mokgatlo ho kgetha baetapele bao ba ba tshepang. Athe ba bang bona ba re sena se ka bonahala e le ho phahamisa lelapa ho feta ditho tse ding tse sebeletsang mokgatlo ka boitshepo le ka boitelo. Jwale potso ya ka ke ena he mamedi ho wena, ditaba jwalo ka di bona di eme ka mokgwa o di emeng ka teng hona jwale, na o bona ho lokile hore Jacob Zuma a kgethe mora wa hae Duduzani Zuma boemong bo phahameng ha kanakana ka hare ho mokgatlo o wa MK Party, kapa o nahana hore menyetla e tshwanetse ho fuwa ditho tse ding tsa mokgatlo o di bona jwang? 0751329986 o di bona jwang? Na ho lokile na hore Gedletlekisa JZ President Jacob Zuma a kgethe mora wa hae Duduzani boemong bo phahameng hakanakana ka hara mokgetlo, kapa o nahana hore menyetla ka nnete e tshwantse fuwe ditho tse itseng ka hara mokgatlo? A ke ke utlwe maikutlo a hao, o di bona jwang? Noto supa hlano mamedi ngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela ke the pulse of Josie. O nkotsa da, o di bona jwang? Ke ile ka utlwetsa ka re ba bang ba ile ba re se ntjelile. E ba bang ba re se ntjelile. Ngowe dulo muntu si amazi se ntjelile. Ba bang ba ra muthu eno o tseba sa se itsangeni. Ka re ba bo o tseba hantle. Mebile o kenya batho ba ba tshepang mono. Ba bang ba ra mona ke o phamisa lelapa fela mo. Mona teng ko sebeletsa lelapa le itseng mona a khona ba bang batho ba ra yena ona ona ke mo rita o ke ona e mong re banna e ka ba ke ne ke ya kae e mong a re yo ba ra ya kwini aya kwini 13 before 8 get the pulse of Jesse Mabedi the heartbeat of the nation. Re bua ka MK Party, president wa mokgatlo wa MK Party Jacob Zuma o kgethile mora wa hae Duduzani hore ebe motlatsi wa pele wa mopresidente wa mokgatlo. Phetho ena mamedi ke e phetho tsa boetapele tseo mokgatlo o reng di reretswe ka matlafatsa mokgatlo pele jwalo ka ba shebile dikgetho tsena tsa masepala ka November. Jwale ba matlafatsa jwale ntate Gedletlekisa ke bana itse are ha sheba ka nqena a bona Duduzani le yena ya tshwanetseng ya ka phamisang mokgatlo ya motshepa. 12 minutes before 8 onto kwetse hore the motshwanetseng the pulse of Josie Mabedi the heartbeat of the nation. Na o bona ho lokile hore Jacob Zuma a kgethe mora wa hae Duduzani Zuma boemong bo phahameng hakanakana mokgatlong o wa MK Party, kapa o nahana menyetla e jwalo e tshwanetse re fuwe ditho tse itseng tsa mokgatlo? Potso ka ke hore na moo leng teng hona jwale o di bona jwang? Noto supa hlano nngwe tharo pedi robong robong robedi tshelela ke yona nomoro re sebetsang hodima yona ka jeno mamedihle. O tseba ke tlo ba bitsa bana ba MK Party, ke kgola bekeng e latelang ena e tlang ke tlo ba bitsa ba MK Party. Sekgutlwaneng se ntseng ko o jwetsa sona se ke reng re tlo bitsa bora dipolotiki ka di laboraro. Jwale ke tlo ba bitsa ba ke ba tlo ba re jwetse hore bona ba e bona jwang taba ena. na ka nnete ke mogatlo wa lelapa ka pa o di bona jwang o di bona jwang e re ke phamole molaetsa kwa re mona e o tsebe mabedi ke le ka o di bula ha o ba nang tate mokwena o kene teamen ka botshabelo re a leboa a re ha e ba duduzane a na le bokgoni ba o sebeletsa mogatlo ha a sebeletse mogatlo empa batho ba tla dula ba belela hobane ke mora wa Zuma tshwalo ntate Thabo Mokoena ka botshabelo are ha ile re duduzane o na le bokgoni a tswele pele ya sebetse are batho bona batho ba tla dula ba belaela ba tla dula ba bua hobane fela ho thwe ke mora wa Zuma wena mamedi o di bona jwang na ha se yona nyeo ye nyeo yane kana o thikile nepotism ye

0: Re ya leboga ntate ke mang ke lena la kwashabe re filena ga jwalo a magrod man da mabosa le ba bang gona fa ke crew ke a bona na pele tlhakane jwale bana pele ba re re ya leboga ntate re ya leboga magagishu re na pele re leboga kudu modimo ka tshe ka mokatshe lo re diretse tsona e bile re na pele re leboga go bona bahuba rena ka kwa motseng wa Zimbabwe tshatsheng la maabane bana pile ba bolokwa go bola fa re bolela ka legarebe go ba re bolela ka mmeyo le gore o ile a bolawa ke molekane wa gage ka kwa nagengela ya London re bolela fa ka Zandi le Chuma wa mengwaga e 42 yo le gore o ile a bolawa ke monna wa gage ke Noltando ke Nothabo Zandi le Chuma e le gore o ile a bolawa ke molekane wa gage ka kwa London le barodi ba gage ka babedi di eleng Natalie wa mengwaga e 15 le Nala wa mengwaga e 5 gome re bone tshatsheng la maabane ka kwa gola Bulawayo ka kwa Zimbabwe la bobedi poloko e betloga e gatlampana mole le gore re bona ba napile ba polokilwe ka tsela ye botse tsela ya maleba re re a meboya ya bona e roba le ka kgotso gome gopola gore ye e leng ena molekane e le gore o bolaile bona bahuba re bolela fa ka yena ntotana ma Khanyisi Chuma ye le gore o ile a tšhaba ka kwa go la UK go tla a tšhabela ka mo Afrika Borwa gomme o ile a tshwarwa ka monageng ya Afrika Borwa ka molao la Eastgate gona fa gaufinyana le rena jwale o napile o letswe ke ditshipi re bolela jwale e le gore molato wa gagwe o sa le gare o sa kgatlhampana ka kwa dikantorong tša ditshekelo ka monageng ya Afrika Borwa gomme moraga gore go felele fa Afrika Borwa o tlo busetswa morago ka kwa go la UK go ya go arabela melato ye a e dirile kudu re kgalemela ka bogale bile re tshwela ka mare go bolawa ga basadi ke kgwedi ya bommetlhe bathong a re tshweleng ka moka re tsheleng mare go tse ka moka tse e le gore banna ba e le gore ba jale ka yena mogalabio ba di dira kudu kgatlhano le basadi re bolela fa ka yena ntotana Mkhanyisi Chuma o tloga ka nnete a go boša leina la banna ebile ga re itumele re le banna ka seo a se dirileng fela re dumela gore modimo ke yena a tsebantse ka moka ebile modimo o tla tloga a fodiša bale ba lelapa la gabo Zandile le magabonyana a mabedi a e le gore a napile a robetse boroko jwa mafelelo a moya wa bona o roba le ka khutso the afternoon take over ya 011 gona marsa fihleng rena re mo ka moka
1: the afternoon takeover the afternoon takeover 2 to 6 p.m. Monday to Friday drive time radio
0: agele so meme so tso rena bile re tshile mola iringela ya boraro rena bile re ya gatlampana re tsene ga botse thui ka gare ga lenanego ke se ripa sa bobedi sa lenanego le la the afternoon takeover ka la boraro ke le tshatsi la tlhano ke di 5 August maabane go be go la nna ke tloga ke ipsine ka kudu bile ke tloga ke leboga batho ka moka ba ile gore ba ile ba tloga ba tsiya nako ya bona ba nromela melaetsa e mentšintšintšintši e mengwe ya yona le go e balega ke a e bala fela bonang ke re ka moka ga lena ba ile gore le la itapisa tšatši la maabane le re happy birthday to Bomza, happy birthday to Hlogil, happy birthday ke le bone ka moka ga lena ebile ke a le leboga ke re bonang ke le rolela mongatse ebile ke a phuphuta ke re ka lena ke motho jwale ke re a re direng jwale le go ba bangwe le ke lenanego gare ga mananego the afternoon take over re gare re lebeletše ka gare ga mebila ya rena tšatši ka tšatši re lebeletše meela ya difatanaga ge batho ba goroga go tšwa mešomong ya bona go ya malapeng ye ke yona the 011 radio ya gagwe e le gore o itheleditše ga jwalo gopola gore gaša twi go tswa ka mogola number 42 Andre Street ka mo Wynberg Sandton Johannesburg wild ones a ke le gore go fa yona ga jwalo Florida Analysia gona fa go the afternoon take over re mmogo ka laboraro tle dumela

0: You are listening to The Afternoon Takeover, exclusive on 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Makumba, Makumba, Gelina la Cochelo, Rofilo Narajola, Kadia, Le Kaita, and BK, given about Lishitan Yonagabotse, Twi, Ronafaro, 011, the pulse of Josie. Eh, Jajina Lokono, Ribonefa, Lisorana Lela, Mino Wale Compo, Le Thorno, Chaluga, Yolo Rosabella Kalela, Shebe Shita, Ribonafa, Loro Kare, Napque, Say, Evil or Ubatra. Ile go se diraga tsa tsatsi na le khono go polwa gore o ba le mo matsapeng a go ka e gopelela bail application fela o ka re ina pele ya bushetswa ka thuko gona pele go ano pala ka sona sepope go se gopela le sogana le ge sa le leswere kgweding ela ya November ngwa ngwa la wa 2025 e bile o shetsa a gahlanya ngwa ga a le ka gare ga kholego ge ba efa ka hlolo yena a judge Karen Pillay o ile abulela are le sogana le shebeshita o tloga a committee melato ile re ka bitsa gore ke schedule 6 offenses while he was on bail gore gore hey go tloga go le thata ka kuduka le sogana le ke tselo re ja diragala di bona getse ka kwa gore ngholo ya tshekelo ya polokwane tsa tsena le khono ge le hlogonono chauke a ganetswa ka bail gomme o napile a bushetswa gape ka gole gongwe re le mmogo gore fa go the afternoon take over re tla no fela re go ngatela tsona a pitjana pitjana re kwa gore e ka bela gore na tsa tsena le khono e ke tse difeng rabe tse le gore ditloga ditantse shedi re bone ka fa le ka molago la mogatlo wa MKE Mkhonto Oasis re bone fa tshatsing la Maobane mo presidente wa mogatlo o presidente Jacob Zuma a tloga a geta yo ile morwara ge Tutuzane Zuma gore e tla ba yena letsogo la mo presidente ka mo mogatlong wa MKE home gahlanong le hlophe yo ile gore be ile yena mo swara be ile gola mo presidente wa Mkhonto Oasis yo ya re bona fa tsa tin la mabane mo ile gore ena president Zuma wa mkhatlola wa Mkhonto Oasis a tlo a geta yo ile morwa gagwe gore o tlo a tsa tin la lokono ke wena e tla ba ngwana letsogo la mo president fela ga ile ena judge Hlophe ena o tla tshola pele ka go ba leloko la parliament o santjana a dira gatsa ka tlase ga mkhatlona wa Mkhonto Oasis magage sho ke tshelo re di a tshwelela tsa tshika tsa tshi ka ba ka gopola se se ile sa dira gala ka mola na genya Uganda President Museveni yo le gore le yena o ile a tloga bolela phatlalatsa a re yena o tsofetse ga sa kgona matla a fedile jwale yo ile morwage yena ke yena e le gore o tla na pele a tsea setšhaba sa Uganda a se tswetsa pele ya ba moporesidente wa Uganda a bolela phatlalatsa re sa tsebo re ka be le rena ge re bolela ka sela re ke democracy na re bolela ka eng kudu re lebeletse mafasa jwale ka bo Uganda mo e le gore moporesidente o ne o tsoga go sasa a tsoga re morwage e tla ba se o gopola gore moragonyana fa e be ile yena e mogolo wa sesole sa naga ya Uganda ke bolela fa ka yena morwa wa Museveni fela jwale o tloga boletse gabotse ntate wa gage leng yena moporesidente wa naga ela gore go tloga ga jwale ke yena e le gore o tla leader naga ya Uganda ka ge e le gore yena o boletse gore yena o tsofetse e fela moragonyana fa ka nako ele ya di-campaign ya di-election campaigns o be a tloga fela a tswelela gantši le gantši mafaratlhetlheng fa yena Museveni a bolela a re yena o ikwa a sana le maatla ebile o ikwa a lekana le moshimane wa 16 years jiki jiki jwale o shetse o fetotse o ile ka lewa le lengwe o re jwale gona ke tsofetse nna ga ke sa kgona ke tselo re ja direga ka continenteng ya Africa na wena mo e le gona ke ba e le gore ke tse difeng tse e le gore di a diragala ga jwalo na re sale ka gare ga sona sekhutlwana sela sa rena sa re nyakišeng 0751329986 ke nomoro ya mogala e le gore o kana pele wa re ngwalela mo go yona goba o ka romela voice note rena re tla ra kgona go tswetsa melaetsa ya gago moyeng kudu re lebeletse batho ba rena ba ile gore ba re lahlegetse re lebeletse bagwera ba rena re lebeletse motho mang kapa mang e le gore o tloga o rata go ka ikopanya le ena fela ga o sa tsebe gore o ka ba e le gore na o gole lefeng lefase ebile o ka mo humana ka tsela mang jwale se ke sona sebaka gona mo go the afternoon take over ya 011 the pulse of Josie sebaka sa gore o ka napile wa ngwala o ka napile wa romela voice note rena re napile re tlo leka ka mešo go fela gore re kgone go kwala kwatsa mo gongwe ka mahlatse motho yo re tla mo humana. Everybody, ke Justin Benzo ana le na masterpiece gona fa go the afternoon take over ya 011 nako le rena metsotso ena pele ke tshelela fela re ikela e ringela ya bone ka laboraro ke di 5 magagešo.
0: You are listening to the afternoon takeover.

Yero feeling on a casual on a bula ditsela maleka mo qaba le heavy bana pele batla go ena ga botsotho ba re vula ditsela go be mara go nyana fa ba re go fele mawu le Sammy K batla go ena ba re nam angeke ke go jana ba sala ba tsane le gore ke napile e bontsha ga botsa gore batho ba ntse batla go ba ithabela nam angeke ke le nala kosha na go le re metsotso ke le some tharo fela re re tshola mala iringela ya bone a ke re le boge ba le ba kantoro kholo ya ditaba ka ditaba tsa iri ya bone tse re ba fetse gore fa tsona ba fetse gore ya bela tshedimoso ra ka gore ka bela na di foka di ya kae a ka managanya Afrika borwa magagesho re na pele re tsene seripeng sa rena sa borraro karolo ya borraro ya lana go la rena la re afternoon take over wena e le gore ke gona o bulela se ya le moya sa gago tsa tshena le khono a tsebe gore le nane go le ga sa le thago ga ka iri ya bobedi le tloba la fela ka iri ya bo se lela jwale o tsebe gore se ke seripa sa borraro ke karolo ya borraro ge sa le nane go le thomile tsa tshena le khono tsa tshila la borraro tsa tshila tlhano kgedinyela ya August 2020 6 really mmogo na le wena go me go sena selo se le gore le ka le gate se ka tloga se re tsena ka bogare re ntse re le gare re sedi moshiana re lebeletse ka gare ga mebila mo ile gore ga se iseng mo ile gore mona go nye sa fetse mpelo re be re tabogetse ka kwa tropong go le ya Tshwane go me bo constable baloi ba li ba re nyetlela gore ka bele gore na ge ile miela ya difatanaga ka pa sona se pitipiti ka kwa tropong go le ya Pretoria e ka bele gore ye me joang bo me joang ga jwalo ke mo ka re tlotloga re tlotsena ka mo go tropo go le ya Johannesburg mona go nye sa fetse mpelo le gona ratla ra kwa gore ka bele gore na tjatjina le khono ile ka la boraro ile mathapa ma la boraro e ka bele gore na go sepela ga joang ka mebileng ka moka ama pefo mebila ya ka gara ga toropo mebila ka moka ya Johannesburg go meke se lo rena re go direla sona chachi ka chachi re abelana tsedi musho lo ena re abelana maele mola le mola fale le fale ra bara bushara re le go ba o ile gore ba re lahlegetse re rata go ka kopana le bona ge re ta fela tripa gara sa metso tso go tswa ireng ya boraro ra ba le se kutlwana sa rena se re gore se ile gore re sebitsa gore ke re nya ke sheng mo ile gore re tloga re go dumela ga botse thwe gore ka re ngwala molae tsa go mo wa re botsa gore ke mang motho yo ile gore o tloga o rata go ka gokagana le yena goba o rata go ka mmona ga e sale e le mengwagangwaga e meteleletelele a go latlhegetse goba ke nako e kopana-kopana e fela ga o sana contact le yena jale se ke sona sebaka sa gore o ka ikgokaganya le yena motho yo gona fa go the afternoon take over empa ga jale re rapile re fetile gona fa sekutlwaneng seo jale re napile re tsene ka gare ga tlhogopoledišano ke ye lesome seupa fela metsotso ya rena fa re rapile re tswele mola ireng ela ya rena ya bone re napile re gatela pele maga gešo ge e le mo reyang gona ke gaufi go le ka nnete ke mo re tswang ka mo mebileng re le amogele ebile re a letamiša re a ke le bolokegeng tle maga ga borena re ke re psineng ka letšatši la rena letšatši la boraro e le mathapa ama re ya gae re tšhaišetše mešomong ya rena ya go fapafapana ke ya o tshepa ke ya o tshepa Abondo ZA ke ena le gore go tlišetša yona košana e bosana-bosana ga jalo mo metsotsong ya rena e leng emeraro fela re napile re ikela mola seripagareng sa metsotso go itswela e ringela ya bone ke ya o tshepa tle.